0: Dung desa. Naikat binasi. Oso auto may mo ko sa ban boss kada sa tay mo to ko mahaban. Sa Babe FM copy boss yan.
1: Copy boss yan di amal ya de.
0: Na kumadi mo liya ka copy boss yan. Mintong ka lagi tay min bullet eh.
1: In fight pag luy nga pagyat sa nagi di bay no po dito. No. Nakakatuwa na rin ako si Susi na oba sa galagala.
0: O, hindi. Iyon pa nipago ka niya.
1: Opo. Isang pamintang may bull ay DJ Ben nga. Apanahin wag may bull sa hindi, boy. Aso di sangku. Mintang daw nga alo ayom. Aso di wag mintong.
0: Oo, bagya.
1: Ano tingin? Ngayon, no. Mamason so di suntob di. O, giyat mintong na may bull di daw. Ingat to, no, kahilasan. Do ansan sud ado ai so no do nur mintong ke ba nagi matigaro sogiton di kadang-kadang
0: oh
1: ba untuk dahango do ai naman mintong maimbul ti porgo tedak sondi ngainka
0: oh ni ti akuang to dop
1: oh ino nangan anangan jo hai di paguluh di jenga baino na pading nakukuang na di kibay ka nangan ko nga aw di pain pono ko so
0: ba mai na pambusoi pambusano
1: ba ay so e bang abis subay do anuan ko do so ulti e nang abis untap di tempinay ko di kayo nang abis zoti ho di do ay ko nga ibo ko na po di nga ay dati ko nga to dati zoti o pinsang galincha iso na po nga nakongo sinahad ka niya kumanag yun di para ko sandi nagi ang sa sangongo ko do ako no nakapanaw ako ko god babe di dito Australia di tingata no kay da sano dai no kay ang sa do memo na dai tuhan no manutan no dia do mapanaw do dai no kuman gi di los ingko ka no hidas kan di bai no ako na di may pakita lapihod keke Asia City, yung ano ba, guinsan po. Ay nga, san may. Kumana gide. Ay, maliaka. Edo, hiya, kubodi. O, no, gay. Utuwa, uwi din, Ivan, kunangan daw. Ang san doon do, ay hita, so na maliaka dolis. Kumadi, huguan siyo, no. To kada kukuba ay din nasakan ko sa mo no may di mo ay napo nakayakan eh naka di DJ Ben tamay mo daw suaw ka daw iti na sinuaw magavit na takaw na itasadangan na ginabo ang pamusavan na sa ngayon no kito na kawan-kawan ko itanak-tanak tay takusan di ikasuavan no magavit no kahitasan na ginabo so, we have been like a kinong nga we do video na pangan kadasan do ay nambono po minto nga we may mbo do ingato kadasan to pinay habi pabago di do ya ikawan kawan ha kampung kituaw do tamo ay mono do suaw ina nga na kampung kituaw suaw to may mo
0: tapos lagi ka ni
1: homo ino punganan po gina o suaw nga ino o gingo o kampungan daw ang kakana ti JJ Ben o gumukod sa salita
0: katawanan dahi na ka na
1: dahi na ka na ingatan nakisamin sa may bulak
0: okay na iho iso ano iti pason kumadi ano iti nangan kami mintong mimbulom hivan na di ako kahidasan kamay di na kuwang mo to do hobi na kapiso do misusubab subab mintong do panantaban do sa saban binoon yun na kang kuditin mo do mo do pa hain mo ay do agonop na dito do akon ko kamazan ko na po di nga akon ko agonop to do mantok do posik na dito jam ko tahu nga kamazan ko nung mo ay kalajya na misusubab daw nga ako na di mintutok kani ako na di mintutok din pakalajyaan nung ako nga ano may mamagapon kumadi so nga vi hobi na kabisa pento guwa na computer nga mamagapon ni dumbangan na computer to min to talk lade e no nga kima na kima e do sumo na may kinubangan ni sumuti. Ah, matang mantan kalanja tu nahan daw do. Tatap no po do. Niti. No, aw ko ngay mga intong do. May kalanja nung misusubab mintong na mimbul kamay di. Nah, kiba na gendeng ka. Dali, hobi binasi ka niya. Ako po nga, pason di Florida Kinajil iti. Pumusok kamay pason di Florida. Pabisan nung usubab ka di Florida. Tabi tadaw minggu, tabi pimabasan. Mason, kumadi Florence Boyjol, Helen Young, Justin Gabriel, Doris Asing, Jose Potilo, Marius Marudin, Ingam Satur, Adila Duvanson, Emilia Gom, Dennis Nicholas Yang, Lucia Bibi, Jennifer Maka Koisun, Om Kampai Nogi. So, tabi aku na ait, paswan ko nombal diazu, tabi tadaw minggu, om tabi pasan kumadi surat lain senan kadi Florita Kinajil. Richard Binginos, mingga tamaymo, di bo pasan daw, kapipsen nomo supab kadi Richard dite. Kumato pinaitan bahut, o makikinaw ko sa iman, Boss Kalazan. Mantar Richard Binginos, manda kambung Tinduzon, sugod. Oh, dadi Tinduzon sugod diti min somok nang kudo kampung di Osuaw ko zo di kampung Kituaw. Ah. Kani auzo sang ko kay ho. Dadi min somok nang ko ko inkuha iti. Ya Tinduzon om Kituaw. Kituaw di Osuaw. pasan di John Tati mantan lakawit papar. Mamason kuma di tamahot ngabi Alicia Dilim, Berita Mandag, Julita Judith, Stella Martin, Angelin Marcellus, Brin Samuel, Lucia Bibi, Nancy Tating, Juanis Manjari, Anthony Sipanul, Frankie Tan, Johnny Lajuman, Robert Obet, Mudi Gili, Peganakan Majawa, Bohiaw, O Mandakan, Tawino po nga Peganakan Gusundi, Miampay Pason, Katabian, Taramingum, Tabib, Basal, Miampay Balakat, Do, Minamangon, O Matatamis, Takaw, Nadarat, Tikit, Tanaw ka. Baob, ay pan, kinong apa itu kau hazau pegawai dah tu mian bus bagut tak kau dari penakan hazau ni teh kanau kanau kinong atau kau hazau ah itu hazau di tahun bahu apa dan lagi sisa mengapa dan hazau di Gerald Lansing ginavoku ginavonu ginavoku ka hazau di Anastasius Laos kaus.

0: Ana Stanislaus Kaos. Ayon so, Hansan, na iso kakausan Diyozo, kumaan Diyozo nga vi, di mintong do, mimbul do, sa savan do binon niti. Tayo mo atakop mga van, sa Bab FM, siyo, ako pa dati, naputo rin ha. Kipa pa dati, iso pa dati mga van, ni ano niti. Sa Bab FM, kopi po siyan.
1: Kopi po siyan, di ako ay titipin.
0: Kopi po siyan, do. Dongo su, Bab? Na.
1: Ahay, do, aw na ko nga uswala no, Ben.
0: O, di, aw na gisang ko ahay, wag ya, nga. Otopot na wag ya.
1: Minang mo kay Ben, minang ay ikaw intang membulod, magunan tun tapwa.
0: Aw mo.
1: Nasaw ko na di minugad ko do dayo.
0: Miyaga ka ni.
1: Miyaga ko zaw ka kasambuhan jo ko ng udo. Oh no.
0: Oh di pa di bago. Ba may na pamusay pamusan.
1: Paghun pa nga kuma pahay diaw ke Ben sabam tanak no mahabi pwede na ano hansan jud ahi das nandang zina ano ke Ben.
0: Okay, katawadan
1: niya gana po kuma naging nga vida ke kinuvangan ko nampo nampo siya ho mahabi na di tati tulat nakahohodong kyo basi o naginawa kyo magat ako di mga kanhin sa ultimadang todo ni monohon na oguhanan kuma nagibigandot nagibiyadi hay dupa dati ako ngay day no to bababanazo tuminga di hapoon do takabakob maniit saw auso na di may sakohod pundo kombizaan.
0: Oh, di.
1: Kani ito po po takabakob mo, gati ben, kiba po rapot din na nga konsom na dito sa da.
0: Tapot.
1: Kuma, nagkidi Florence Pongaw, Regina Helmi Alasa, Lina Jolimik, Tanjo Davasiko, Tabianta Daumingo, Kongoy ko sambayang, ito, nadyazungan ko dito sambayang, may daw ababakas na diti tuhang ko daw manaw-panaw. Kumanagin nga diti tanako. Tanako tatuo. Gisam tanako tamuhok. To, ay tanako tamuhok. Pinamanan na sila mga dead spitang. Mabi pa rin tanako din ng butiga. Si Chris. Minamanaw daw mga dead sarawak. Diba daw? Mazon po to do. Kasi on na Diyos upapanaw kulita. Kaya, uy, madok ko so, no, da, do, ay daw. Adaya nga, panang kigusa do po kon. Ang kumanagi do, tiya, hugwan siya, ulit ti damin, diti, hoy, diti, Ben. Nakapanahon na siya, ha, do. Yung so, ti madang, kinangaw na matuin ang body, eti am hoing te, pati nga po, no, takabakob, maniit, suko sa di, takabakob po. Mana gidi tabi na ay kuda dayod, kampung mikit papal. So, po, pano hai Jeffrey, hidas kay, ako naging magyaman na li phone na go. Madi, akakuhilin ko si Miss, lili kalis ko si Miss. Ada kaso na pagpiyuman na idaw siya ay manuya taso no mongokot kang kunyaw aso mga idahid na aso may ansaw taube napa ko sa danuan kuti nga aso na subay di ba't ay dijibin di mamalyadi duhet na maya do ano na ba may malyadi langan pagya pa yun si Ben da numbula talifaw no ha. Sang yan na po si Ben, da di deje nga, man, so di po iyo, di Ben, awzaw ka nung manalifaw niya, mi uungkap kita na po doho, so, ay, so rati, di, so, awzaw ko iyo nga, no, izi, awno ko iyo nga, ko, ingko, di, na, Rakoh dong nazakan kuno po jauh ngak. Memang makian uzun nak tak jauh dan nombor telefon nuhai meliade. Kakak anak nanti ia dijibin awik timpuh.
0: Oke. Ketahuanan dan nak kena.
1: Oh.
0: Tadi kano-kano kita ngok toko hozo di pohon kapan dia zukumun kapan ngah video zuk. Aman sani nong kapan do. Hisan makin ngok do. Hozo di tiga.

tumihang buso kapalintaan Sabah da papantod piso kadungan di ko sudong miyan pa e Asia muntok papabu da kapionitan dahil Sabat dahil Pogun diti kapagawiti ho da ko sa kadungan dahil ko sunizon diti bogizan katabuhusan dahil timpu tumambuhoy Sabah diti taon nupangay bu nupangupadam tu Musika puan kozo da kapalintaan no kapapanay diho kalalahan no scheme pupotonong diho tumaw pagansak elektronik tayo ikos Yon na po nga po papantod do kapanguzuvan sa kaday miyampay matahob no gida kukuangan di titumaw pagansak di Kivao do sa kaday. Apat nga ibu, apat nga tustu nga pramiso pinghudan di panak miyampay aiso kabalay maza day minggu pinghudan kabansaan NTW duvong ibu duvong apod amanom. Ikanjur mantad ko duvong apod gisom ko duvong apod amanom buhan ko tu dahil patutongkop Malaysia. Mantad ginumudi ho 204 pinghudan dahil Sabah kampay no iho bahungopod pinghudan dahil Sandakan. Nakapanodo vagu do iso kinahantazan o sikul takavas kota kinambalu so ngayon nakapanodo is yoho do hongkod kahantazan digital o mkapulokisan tinodo AI. Mantok papuhikang pokozo vagu balajalan mantad teknologi o nakapoymbuhay panogi do kabahan digital mantok timpu do monto. Sinu do tinimbungan polis di Raja Malaysia PDRM Sabah do tumihambus papapanaw tanggungan dioho miyampay ngan tabasi kalalahano di tabasi om katatapan miyampay do ay sapibasan dahil o nunopo o kahasaan om kadandangan do kalalahano Pinggisaman do mengimbuhay do pakakalajangan video kivaw kabahan dahil bogisan kapongo kapongo zuvan va ig id Sabah kapabakas tay kapantod pokozo vagu maza dahil pisakarazan ta facility University Malaysia Sabah UMS om CFL Learning Services Sdn Berhad nakapagawit ng antavasi da poguno RTM Sabah sangyan na pihi do nakahantoy amas bogizan kapabalan ESG di tavasi baba kapabalan Malaysia HKM MPI Petronas do mga ibu do mga panamimo baba di doho na po nga nahantoy do tinimungan bogizan kapabalan ahal do babay no ibinuan di huguan kapabalan Iswadiman Dominicus papagambal Nurhisham Ismail of editor video Hosanna Princely Joy

0: Pasual tumoy mo.
1: Hi, kopi boss yan. Pakinangawno.
2: Pakinangawno.
3: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot din na si Oswaw. Tumoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Tapi na jam kabahu bahu tahu nga param 2 minit dong sa vibe it paguna tawo to pinay ko nga ve anda di pibasan dai TikTok na paritino nga isay dati hanto kahantoy dai itya Argentina mi havando Spain dite dai kivada mo na kadung do Spain mega di Charles Charles Peter dite nga gumuan mo na kadung do itya pagundo Argentina habi na kapiso itya mo na kadung number 1 do Argentina in sa BFM i DJ Ellis na dadi tahu Argentina o Lubo Spain kadi DJ Ellis ka do iya susuway na pa kadi Charles na pabago dito nga Duvo o Spain o Miso no o Argentina ka nga kadi di may Jimmy Sol Julius na po nga Argentina Duvo o Miso Spain ka tadi ko po nga kumadiyo so nga mi may agadago ikumalaja na to daw suva mga to na po pudan ya do oniti pudan na musik do bago do mga intong mga kalaja tay kami tutok din sengyan ko malaja bago na minsan subab do tadaw do ko iso ko mazon ko dahil tay ito binay ko ngabi iyo na ko po nga tay ka na iyo kada hivay dia zo maza do RTM click kano do mintong do itiap pihapanan do panantaban do sasavan do vinoon do bangay budo bangga padamanom miyan pa ay dahil sa kabalay mga na po dia sa download the RTM click no mo na yan kaya parang tindi ako po insan na the download RTM click kan yun subay ko mintong do ihas sa vano vinaon nga makin nga unagi do kusahin ban boss kadasan maza the RTM click sa mga BFM dahil yung abi kapi po siya nagi kung mga video tito pinay nga abi i pentano do Facebook do Saba VFM naikot din namay naikot o opulokis nga vi na magisisi ba magipason-pason naikot di Dove Peter Doll Zandi Crystal Maria Juhan Sabin Kangut Sylvia Olivia Chen Arnold Gondu Jamie Sadapan Patrick Jonius Zimito Jipui Joseph Chin Christopher Steven Yus Julia Alex Quirianus Lucas Alga Sidion Vitalis Balok CMS Fred Julita Margaret Evelina Julino Om alamay po ko dahil na nga vi ko po nga tapi dahil ko nga vi kanaw hisay ko dyan by Hozo nga bitang abasi tanto na po Hozo nga bitang abasi boso kadasan Om Nogi Saba VFM.

0: Hey hey hey, kopi mo siya nungo subam. Timpunay ito po, talaw di team yung pay kidung di omis ong boss di osuaw. Man talagay na ito sa imban boss kadazan, sabah BFN. Ikot din na si, osuaw tumay mo. Kanaw-kanaw, kanaw mo pinungaw.
1: Kotohwadan,
2: kotohwadan,
3: kotohwadan.
4: Po boss no, do kotohwadan. Kumadain isay no po, om sosongyan no po timpu. Tantu no, nakanangan ko na tuhun, sengyan mo boss ko. Do kotohwadan. Kotohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skanazan, doikot

Dok razan te beneko ngavi han sanda no hisan ko do dong suvabiti. Do ko padam si sam buhan do ko tu tadau minggu kan ya. Kan dia no han sanda ta tami sekolah da po ompus tadau bai nanti te beneko ngavi. Lait onu no paman dio zu ko ko ma on dio zu te ko paing gundong. Do laiti id. Tadau bai nanti ni damin paing gundong. Nono po mangan dia zu. Ba, po pengata pinai ko ngawi timpu do ko sembahan bos kerazan pengamavi avi nadi. Nadi. Iho na. Katawadan kumadi azu do minamihi do Sabah VFM. Amin aku piso do ko sembahan bos kerazan pengubang dia zu do kina posikan dia zu tadau bai nadi. Ay timai ko ngawi. Id kahansanan do tomay mo toko kanu ko undangan na tadaw bay nanti ada hibay na munong katuhod kung ada minamangun do ono na po i nabasaan toko in om i abasaan toko dahil minggu do dumunto nga kuwa po nga dahil pihapanan na panantaban do iti asasavan do vinon Argentina mihavan do Spain diti Argentina o pion ko ay na nakon tabi na ko ngabi patimponan ko isya sa mga hoso ni Francis Edward Soywill kapiso mo kito bago dahil ako na namot ang team hambos mga DJ Katrina Pasiti iit kasimban boss to sina hey hey hey kapipas yan doon mo sa mga

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, bana ka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Masikot kam.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo alintanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papaponsoy ra lakawan nulumba apatun ra pansor nulumba ang suang no kolesterol ra inan.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot nukalawan nupamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman ra

0: Pangisupan daw na susa raming gumatong tu, kuan kwarien.
1: Iyaw nga halan ka, aun na kutakin ko tu. Ingan, kupi nga halan niya tu. Kay ka ba hatamu sa lamari ko no? Sino no pinabuli ko rasulih no? Kumusta nga rako?
0: Buwi, naintak ko suro. Pahito, araraayan no kwa hinobay. Aswang pa kwa onso ito ha.
1: Uy, naintaki.
0: Kalo nalila.
1: Ay. Ay, mayoyak bay. Mayoyak nga halan hinoaliri ko. Lamat yak sulungin ko.
0: Hino nga, lain nga natambun no ko sampayaw mura to. Rahuang ko sinumalun suhpo kukuo. Kukuo po na mapaliram.
1: Pahito.

0: Maniru kuang kutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah kaginyo, Ming. Akon kutuga. Kondok menepandaan naraguti. Magalawa aku. Boy ka boy. Mapuso maragu takauti.
1: Apahon pungatu porahuan kulot. Apa amina nilotu painunahon lupansa. Uli kono ilotu inanak amnayor bandar. Pasindangan ponam kakula. Tiap ko aman nilotu amahilong ramidia sosial ratalipon nilotu.
0: Nagaulu ramatun. Salah karaguin intora yola lain.
1: Alap po ngay lo no wason kulut. Mindaho ko yak ngararahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na porabuoy no. Kono nga hinopinakuan ko ang uwas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, monsay ginyo Ming. Kinamin kula. Ming, atan kulan do pangukaw to ra klas mangila raragu takaw.
1: Ah, oko tu kulut. Kunoyak ko ako tulisun no kanon pahuinansap. Bun, bun, kuno po po ay naliam. Mansi, kunoyak liha.
0: Kita kon to imimi mangila. Tankulan.
1: Ah, kuno po hinokulot. Ang yawaw riyon.

0: Kono poyo akau rayus aktif ambal raau nyak uman min bali ratukir-tukir nungoro raja kerajaan upahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio kono kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin ang isangkul intorentok minamuli ra kerita sumuku raupis ang isangkul muay ra kantin mako ika arang ang kuliah mo sa file ami kapyo book ng upis mo yun. Maya rarahu pinasila ng pusor kapiyahan tikop ng tanah WHO 105 ngopor sumukura talong ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling na risiko penyakit ay ka ambal activity ng kapiyahan ng inan.
1: Menara Sinurambi niyak mauligan na ratambunan viewpoint gira kampung dalungan tambunan bobokon poyo intok panambuluyan rasaba
2: bakul wakit
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio untuk binal talunga tampas binal intorabasi am cinat arabatik rubulu tutu ondo maswang tinemu gira libung tambunan rasawat moparam apat ngamiter Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasuswafti kapuam patrabal ro gaun monsoy kan dayan rumato oro tumolop amsiov roangin intora paka kroka.
3: Maniru kuang kutuming.
4: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
3: Salah ka ginyo, Ming. Akon kutuga. Kondo mo na pandayan naraguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso mo raguta ka uti.
4: Apahon po nga ito porahon kulot. Apa amin na ninutupay nun ahon do bansa. Uli ko no iloto inanak am nayor bandar. Asindangan po nam kakula. Tiyak ko haman niloto ang mahilong ramidya sosyal ra telepon niloto.
3: Nagaulo ramaton. Sala karaguin intora iolalain.
4: Alap po nga ilo no wason kulot. Mindaho ko yak nga rarahutohom takato risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang uwas na kamamanam kaminan ko rato.
3: Oh, monsay ginyo Ming. Kinamin kula. Ming. Atan kulandu pangukaw tora klas mangila raragu takaw.
4: Ah, oko tukulut. Kunoyak ko oko tulisun no kanon bahwinansak. Bun bun kuno buboy na liam mansi kunoyak liha.
3: Kita kontoy mimi mangila. Atan kulan.
4: Ah, kono po hinokulut. Angyawaw riyon.

Montok mangila kapag yun wan, gugunan kakamot kumruan spot ang palabos o gumupa etlit dit kagampot sa pamagunan. Kamantirian kuburuan kumulak.

Ito na ko, jam ko siya, mapat na po ng minute na natutuwang ang talk dot a binarity. Ito na ko, iyahan, narikot na iti kalimpupusan dot iti pialan mimbul sa pamagunan tayo ka World Cup FIFA 2022 na pa naman ang ito na ko, untuk dot a jam ko tulumin susuab dot tino nga katanod to ko iti pialan pumupusan ida pialatan dot Spain om Argentina untuk dot jam ko tulumin susuab tadaw ko iso kaduna ha pa datulan at katuro iti taon 2002 na pa naman iti pialan iti tapinay ko nga milod kita maya iti kasalimba na sukan RTM TVOK RTM click

Ya, tapi ni kami suang tak jam dah tak kuma dua mai di tidak di keselimbahan naman tak dah tempo di tetapi naik kau man kuponyo iti sinding sinding dat nak halai teka iti sinding sinding dat akalangan dan iya bah kuma dah kau di tarat iti sinding kalangan dan di arohian dah kau makin angau ngamila makian udah antak dah tempo di tiga tetapi naik kau nong hara kau niku nong aso nga noridi asyo amo agigina ambah tebeko iti sinding nga man tadi tebinay Joseph Londo iti naruban ko batu lunguyan kriti amsu tanon iti sinding man tadi Molly Alina mo jingle iti huyan ko minod subak kriti kanaw kinong hotokaw

tabineko mamasa to ko makinangor iti sinding-sinding kalangadan. Ama tabineko uputan ko kago iti susuyan karet iti sanginan dat sotong nit panong napanguranan da Paul adit pinanandu dot Spanyol kamanang dit antok dit Piala Dunia 2004. Ya, temenai ko, kanta kan dila na po nga nakatimpun. It is a aquarium sea life in Oberhausen, German. Mananamong dot sutong dila na po. Nga pinabanta daw hit a duo kutak lutsinar dit kay harota kanon dit karohian dit sutong di. Takanan na po karohian daw nga kupang. Untuk dat manikit kutak naman poso koto bendira duo team dit magisap akan ka magisap na nun nga duo team dit manangkiala untuk dot untuk dot nuridi apialan mimbul sum pamagunan untuk di tahun 2000 hapot. Hamba hot kutak dit man pilyo di Paul na panga isutong di hamba hot kutak dit man pilyo di Paul dot lebih pagulo nga ilo na kamayon dot ano ready panakotando daw dot kamanang mantok dot pialan dilo nga antok dit timpo nagi ilan na po nga kamyundat iso na po kaparagatan dot ano ready mantok dot popoin tutun da kuma dot tumambuloy mantok dot rumikot id aquarium dilo nga hamba nailan ay sutong dilo na po nga nakatimpun dot minanandu minanandu dot kinautusan pialan dot mimbul antok dilo kinautusan dit naman daw ton ton dua na po nga kamayon dot atapoti iya selinay dit kamayon dot Piala Dunia 2000 hapod isutong nila na po nga nakalantoy dat minanandu kamanangan dat German Ghana England nunuhit labi dot manigawo nga minanandu yaw German na po nga kamayon dot ala kumad Serbia dot antok dila kamayon dot ogumo iti manakadong at tumbaya German mila dot kamanang kinatanduan dila pinapasili sutong dila sebagai dot legenda adit kamayon dot nuridih nuno naman dot tundua na po nga kamayon dot antakan untuk dot pialan separuh akhir ka bah sukup no kamayon dot sukup no dot antak dot timpo dot banyak diti susuyan karat di Paul sutung dit minanandu dila amaputan ko kago datino tumingkat ako teruhay makinang konti sinding man tadi jadi Arifin iti janji tarang bulan kritikan o kinang hot ako.

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa kano memberos bon sikau. Ikata yere. Bon sikau kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Auto kawi okurakuro nung asa nang takaw kumadulun suway mangusikaw panghupan diyalo. Bon sikau.
6: Tapi kalau pada mata luminita pagululumang majam dot aku mata lu, ya hamo apa rimanan dot aruhai kopio iti keparangan sining-sining kalangadan kyo. On sigahan kumada kayo dit na kamayan dot nakalih nalihis. Kamayan dot nuridi. Ya kamayan dot na nalihis nakarangaw sining diti sining-sining kalangadan. Ya kadita pinay Alex Paulus. Katuru romau ko kosarau datulun gulu-gulu ka amka diti tambalut ko perantau Borneo perahian ditapak ko diti lagu di gulu po ka ya ponsi ko kumado kayo ya tapi neko manku oputo iti susuyan karait diti Paul isa sutung dit minanondu diti pialan dat mimbul sam pamagunan antok diton 2000 hapot. Metam na ikaw isa kinantakan sera kamayon dot insanan diti manakadung dot German kikalansanan tinimungan dialog na pwede nga kamayon dot kongoy idepialan pamupusan nga Paul it sutong di minamilid kutak adit kiharo diti bandera da Spanyol. Antok di nga agumo iti mananakadung dot German dot nuridi kadyelo o ilan na po nga kamayon dot panakatandu-tandu na to kamayon dot amo o tumbayaan kihara nagi iti kamayon dot karatas kabar dot baritis dot minanurat dot minamalahaw iti kaminanurat ipol adit sutong di na po nga retan sebagai dat pengkhianat kad boros de Malayu atu natumbayaan ipol dat sutong na po dilo nga manta dat England pagulo dot naman pondoliho kumadat German kamayan dat ramalan teka panakotandu di Paul it sutong di nga nasilid otapot sara Spanyol minangala dat German isa aso hasil manta dat tandukan Charles Puyol nakangay id pialan pumupusan antok dila tapi naiko nga kakalpo kamayan dat harap po it amu otumbayaan kadila antok da timpo diti na po nga nakasala dati ipol diti nga insan po kamayon dat minanigawad kamayon dat minanigawad at pamagunan sara ipol das sutong di minamili diti Spanyol montok dat minangala da Belanda id pialan pamupusan pipiro tadao i Andres Iniesta pinapagul kamanangan id timpo dot pamuruhangan mantok dito pinaikaw pagun dot Spanyol na sili haditi nakamanang juara dunia mantok dot kumainsan id suang dot susuyan manta dito pinaikaw Paul isutong din na po nga minamupus piala dunia antok dito 2000 hapod miampay dot kihara iti kamayan dat walu penuratan dit otepot manta dat walu dot kamayan dat percobaan jadi antak di tahun antak dat minsus hab dat tino kamayan dat kemenang pakasai nangku hot tinimungan da Spanyol tenudok toko pengkuroho pialan dilo batam nego sinding na sumusuhut isa sinding kalangadan manta di Pat Michael iti kauli aku wagu kaditikan au kinong hot toko

Kaya kumano kayo dito at impuro tipo yung karadya. Ang takot at wang notman na dito yung kapisan ng anak kong maradya. Ponsi ko tumamili. Makinangaw. Aditi ka sa limbahan at ako. Amiti ka pala ang tabi na ikaw. Karatiti karnival balajaran kerjaya. Murid sukses lima titik aso. Nayatan zon sabah om labuan. Montok diti taon. Dona ribu dona pada manam. Man pohoro antok diti. Kedua na pada ma dua gisam. Kedua na pada ma talu. Datulan dat katuru. Diti taon 2002 na pada manam. Ketimpun jam kawalu kesabon. Gisam jam keapat min sesadapit adtek. JTM Kampus Kota Kinabalu Institute Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Ngayon po yung magana di Datu Haji Raisin bin Saidin potunod kopisan balajaran Pogun Sabah. Tapi na ikaw iso kaminat ababayan at asanong iti ito iti na po nga iso longkod at ikaw pusat sehenti. Iyon talon manha kapailan kumaditi susumikul tonga malahing manunuduk ang community na kaya nun mantok rat magano kapailan dit atapot ang babos kawawagu karet diti kasiwatan dat may pangaput dat balajaran karet nagi iti akreditasi kapangalasan mantok dot kausinan mantok dot mangay pangaput da balajaran iti na po nga iso kasiwatan it asanong kumadit kalapas dot miningirikaw dot SPM untuk dito hindi nakatalib mantok nagi iti kamayan dot idnayatan dot program asasi diploma ijazah kumaiso id institute balajaran dot takawas patapunika paguluman ku palambuso pason manta ditika umbalutan toko manta ditika makikinangaw sining manta di Matius Kasun pinakyano dit atambalut toko tapi na talantang ranaw amiti sining akukura kabar kaditika nao kinangho toko.

0: Boss! Waig to mod isa!
1: Kawayo-kawayo o, dot ang maginom waig to mod. Teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dot ay satusin. Nga, waig to mod. Mila, mangidup panuhan dit alamus. Kapriman dat asahang mamasonong. Takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis. Amatamang datinan. Kabagal not gulad mantad takanon. Tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asonong. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamanta dat onu pamasarahan dat tulunsuway.
2: Nego jam ko permiso pada mana minit ada tatuang. Kapisa na nga natutuang kumade Rancin Juani siyo kumantan tinanam ranaw. Amason kumapaganakan ko biagal bagal diriana om Iriani Chichi om Lilian ka. Iapon si ko di ato pinay Rancin. Talantang ranaw. Sinding manta di Matthews Kasun ditunudi kadaw diti man ko paong kapo, kumatapinay ko itkampong, alansan ang susunong toko na dangay ka iakon si kahan at tapinay isar ladi talantang bah, tapinay ko iti makikinangaw maya iti TikTok Sabab FM Clea Ignatius Maria Juhan, ponsikaw amo agigina kumadok kayo, ponsikaw nagikumanen si Lian kumanagi di isaiti Maria Juhan kapisa ng antotuong tabi piwabasan tanaw minggu miampay barakat tasima kumadia kadita pinay Maria Ponsiko dia tapinay Maria Clea Ignatius tapinay Elizabeth Victoria Ang Damin Gunting Geoffrey Antang kapisa ng antotuong kumadia Geoffrey Antang tapinay Dawlin Goodtak kapisa ng antotuong matansan ang tambalot pakinangaw lansan alidas kasasay ngay kasasay nga ito ko ang kinarohingan at mambarakat ka dito. Iya po si ko, amo agigina kumadi at pinay daulin. Pati pinay ko sinding na sumusuot, isa sinding pinampatan ni Jurin Kimin ang Yuslin Gamin. Pili-pili ko lang sat ka dito ang suhutanan. Aditi sinding manta di Ajis Aling Ralan Kaposyon Dahay. Sinding manta di Tonyo Petrus Tumangkabo Ginawa. Kinawa kinang hato ko.

Senangan tertuang tara minggu kumatang ang tapinay tambalut sa Sabab FM am tensanan makinango ngami sa Sabab FM ko sa Limban Boros Dusun sa Daponiti Ios sonong kopyo tabi biobasa ng barakat mantad minamangon kumato ko tensanan mantad di Charles Loginan konsikahan kumadya tapinay Charles Loginan amiti sumusuhot mantad di tambalut toko Clarence Wong makyuni sinding kerahian basyo amo agi kina ko madya tapi nay isaliti tapi nay Clarence to amo na tumboyo ila sining pinakyano no kada ko lago umbalan ko dat paponi antok dat timpo dat suway but nay ko jam ko permiso tulo na permiso no antok dat banaliti sinding manta di step jo iti kada no guli kan iti sutana niti sinding manta di dance tan pita bunga-bunga peginawaan sining man tadi Adi Kasim Subing o gumo na po sorohon ko kritika na kinong hato ko.

0: Panginda po ano, manod agumu at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magikinangodahay, manikinit tadaw, amila yala, sumiliw, mamamalino.
0: Miyampay package, kapailaan dit flexible, am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika, dat mamagampot lo, bidagumu, mamamalid, mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda ramuta kay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 mentak kapelaan sumsuhot.

Ya, tapi nego jam ko permisa pat na pod ma pat minute ada to tuang antok na binary. Ako minute man na pag ganap na ditin po kumyan pa do kayo antok atuang taraw dat minggu. Pon sika kumado kayo apat na pod ma pat tulunit makakalpo makinango. May di TikTok sa Bab FM pon sika amo agina kumado kayo. Amo man nagalihuan kumado kayo dit makinango may di live dot Facebook pon sika amo agina kumado kayo. Matapunay ko, kumanda kayo dito siya dapon, ngamila naman dap, amyaha, kada da kayo lihuay, iti pialan pumupusan na untuk data jam kotulumin susuab datino, iti Spanyol dot sumap aditi Argentina. Matapunay ko, manta dilo ang iti prigisom kumiyampay da kayo untuk totu ang taraw dito, kapisanangan na totu ang kapisanangan at madap, hinaw ko pa dadamat.

Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ay tutunan. Sebagi briswok, nopo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan na punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan toko tensanan.

0: Kulo no to yonong, gagayo rubinatikan no, patirimin datong ginsamol kon. Ka, ginsamol no, pala ako nakbo. Salah ka kon na ginyo pagukat kao. Pahindulomon takaw kalinduk takaw ti, umatira ginsamol atong ginsamol. Kondo ginsamol, liliut mapasaw, udara singuton mapasaw, marol panaming galur. Mato pa na mansukan magilong ralilit mo pasaw amanday. Kagwat pabukat kau.
1: Yo, tupo, trago munaki.

katutut kaki. Aun asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial. Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosial, pono pakano rahu onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy, intoran ng bulis talo.

San Giligi Poporno Akaw Nantingais ang kining orarahu no susuit ariyo rasungoy ang kia tralanaw inunso praliang ang kilayora tirong ambay relilian amrangan-rangan kawinuhino kandobahu konopo ika pakaulutaka palungan ralibong no kinayano ingay am alungi libong no kinayano onpono intoktaka.

0: 明日は会うと思います。
1: Habi mo siya nung subab na Pinay? Kano mo kinungo mo si Van Bos Kanazan sa VFM? Naikot binasi, maso ako tumay mo.
2: Kopi Bos yan, kumatambahot ko ngabi. Kano no minsingi ho doko basanan, kumuhingan do toko. Moy do aw atagak, pason diti mantadogo, may Christian Lista Balamun. Kano mikinongo kosimban Bos Kadazan, noikot binasi. It frequency si zang ngopodong duvo, titik 2 FM. Kotohwa dan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pasik-pasik-pasik, mungkin ang wala kasing band boss ka dasan, masa Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot, Winasi.
2: Kasahin ban, boss ka dasan, Naikot, Winasi, Naikot, Winasi.
3: Paswaw, tamay mo.
2: Itkiningaw na po nga, sisam mo po ng baho titik, iso FM.
4: Kababago ka na.

0: kalazan, hindi ako maswaw tamoy.
1: Kapi ko siya nung suhab ko ma Sabi Vito Pinay, teka tambakot sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suhab iti. Kapi ko siya nung katawadan.
3: Tanto na daw ako, his na ginabo. Makapanak na pumuhan naman tapasi ko so. Siya nung suhab, DJ om lagi makikinaw na sa Sabavi FM.
4: DJ Suga, hello, hello, hi. Ang
3: ganda nag-iimang pera nag-iit, darong suhab iti. Dahil panakan, ozo, tadaw, patapot.
5: Izao diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinangaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid tadaw kyo.
5: Pinoy Court Dynasty, osuaw tumoy mo.

0: suau tomoi mo.
1: Dabai no jam ko nom dodong suba bitino Sabah VFM ko sohimban do bos kadazan. Ya tepleng ngavi avi kopi vosean no dong suba kumade di Jesus Sabah VFM de nombo ko nopo ida timpu dabai no diti. Mungkin ngau diti ko sohimban do bos kadazan poin tantu no po kiva dati lo tepirai di mam makso no do. Mintong diti pihavanan mimbul sasavan son vinon. Miampai diti tini mungantai ko pagundo Spain om nagi Argentina da babay na diti mahansan da wasi ngabi nuna po taguvangan da po ampus ta daw bay na diti miampai da tumaguvang da nuna po Oh, kami nakasok kuma sa Vivi Tambahut di mamaso papataundan nga Vivi datang anak do mugat sikul do nang suwabi ti Hansan da wasi kapataundan di Yuzu Tapinay ko lagi tak dati di Tapinay di mamaso mungkin nga masaday da radio si Sam nga pudom duwa titik to FM it tindahanon it kulita do manaw panaw do nang suwabi ti Hansan da wasi o pinanaw koin sa duto kau na daman tadi ti ko higa ganan te ko kantakan di awasi dahi da tindahanon dahi dai ko dai talun alun ba tapi nai ko katuhanan ko mari dia su tu temoi mo menakadung tai ko makin ngau litik sai bando bos kadazan da tikit tarau nyampai ko dugo DJP tarau mai no tarau ko iso ko duvang ngau pot di ti Wuhan ko tu tahun 2000 duvang pada mana Om timpu na ito ko wak sa imbando Bos kadazan do dong suwa biti miyampay do Hozo mantadi Roja Alum Insan tadaw kiva po nimbano Sutonon Hozo mantadi Hillary Petrus Sunudai zo Dait kasa imbando Bos kadazan Naikot vinasi oswaw tomoy mo

0: Karazan yung suaw tamoy mo.
1: Kapi mo siya nung suha po ma Sabi Vito Pinay, tayo tambaho sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suha biti. Kapi mo siya ang katawadan.
3: Nanto na daw ako, his na ginabo. Katpanak na pumuandaman ta pasi ko so. Siya nung suha, DJ o nagi makikinaw day Sabavi FM.
4: DJ Suga, hello, hi. Ang
3: ika nagi mempe nagi diit, darong suha biti. Dahil panakan ho so, tadaw ko sa bu.
5: Izzel diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag-inungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid tadaw kyo.
6: Pinoy Kot Vinasi, osuaw tumoy mo.
7: Iya to pa yung mga video by no jam ko no, himo ko pa mapat minute no, ko suwab no di, dahit po ako natako, katuhodan, kumano di yasu. Sabi abi, di katatano di tiko sa himban do, boss kadazan do, nung suwab iti. Ama no abal nga video so tapi ko ampai tantu na po do tumbazan so do kiva do tambahut teko tapi nai di minintong do pihavanan mimbul ino bo do niampai di ti pogun do Spain om nagi pogun do Argentina it bo gizan do panantaban no di it bo gizan do tovi mantok di ti pihavanan mimbul sa savanson vinon FIFA dufong ay bu dufong manam-manam tapi nai ko kiva dati do tapi nai di aw pa dati no kayo do isay nakahantoy om isay o bontugan do it sompo magunan bihavanan mimbul do FIFA duwang ay bu duwang pa manom am kohombus ko ako pa yan diti do ay kot pa jam ko tu do nang usuva do tadaw bay na diti tapi nai nga pagoy ti na kinungatok pa diti tiya
8: kano mangihobos kadazan miyampay di Juliana Andreas.
2: Oh ma, miyampay kakal ko po miyampay na gay. Di tiya babasan, balaja lo bos kadazan, miyampay di Juliana Andreas. Aha, Jo.
9: Yeah,
2: jadi, di tinu di, nangot ako iso bos, iso isipil nga mi suvay pamulot yan. Yeah, kani?
9: Hugo. Hugo. Hugo.
2: Aha.
9: Paano na po di tinga, itiya vago. Vago o vago, kaya?
2: Aha.
9: Vago, kiba mega kiba edge, pumpot kaya?
2: Mm-hmm.
9: Vago, o miso, vago. Iba lo koma itso ba? Dari kumazan lo vago kareo vago
2: tako
9: vago
2: vago
9: vago na pa kumazan itinga vago pagawang no om na kinis no
2: vago
9: kababo mga ko ikababohi tako pain vago yakan ko pain vago pain vago vago pagawang no na alis kababahin, no?
2: Oh, oh.
9: Ika.
2: Nung mamangguna to, boss, point vago nga, kiba, nagi.
9: Ake ba?
2: Nung mamangguna to, di vago nga, siti, no, ano na po, pamangguna lang, point mongin vago.
9: Mongin vago. Oh, yeah, vago.
2: Kabasaan, nagi na, kiba.
9: Mongin vago, magi kapaposimban.
2: Mongin
9: vago, kaki ginovo, posimban, kaki ginovo. Dahil, na ito ni lao, vago.
2: Vago,
9: vago, kan ka, mongin vago.
2: Mungkin
9: vagu, kasai.
2: Okay. Mungkin vagu.
9: Mungkin vagu.
2: Mungkin vagu.
9: Yeah.
2: Vagu.
9: Mega kiva hejut pempot
2: daw.
9: Iden po vagu, VAGU, koma it pempot daw. Kini tunidaw vagu. Iho napa nga kawasan ako mazono nogi. Vagu napa nga iho na vagu no vagu no teko lagi lah kamay ni. Vago na.
2: Kaka
9: vago na. Vago na.
2: Vago na.
9: Lagi lah.
2: Vago na. Okay. Hazo na vago. Inka. Kapasa tinagay ni.
9: Hazo na va. Insan po vago.
2: Okay.
9: Insan po vago. Insan po vago.
2: Insan po vago. Vago. Om vago.
9: Misuvai kiva misuvai santo ni na okay vago mega kiva edge pompon nga iso ima nga tunira mega kiva edge te vago kiva komare
2: sigot
9: sigot tao dari tunira vago isan pa vago gya na mazaw kalis
2: isan pa vago isan pa vago
9: dari nung pa boss vago isan pa
2: boss
9: pa vago.
2: Insan po vago.
9: Iya, ane. Jadi semusut vago itya hasu om hasu. Hasu.
2: Hasu.
9: Kaya ka hasu?
2: Hasu. Hasu. Hasu.
9: Hasu. Hasu no penting Ahasuvan no tuhun. Mega isiau no tunangku sado bunga. Oko ni ma. No hasuvan ku no. Hasu.
2: Hasu. Ingko ni ko menggunan bos tau diju.
9: Doi nak hasu sama nintong dia. Hasu. Hasu. Okey.
2: Hasu.
9: Hasu. Na nakahasu kanati da minumihi da amas.
2: Oh.
9: Ako ni ma amas.
2: Oh, kamo sa nakahasa minintong ba ti kani?
9: Okay. Dari ter pahasu nga penati ta ko. Hasu kada hasu ta in ta kozo batawan la. Kamo sa.
2: I kamo sa ni tino i kanu madi hasu di kawasan ni gido Kiva mati o miha hasu deh hati ikana bagi kamu kunan
9: miha hasu
2: ming
9: miha
2: hasu kiva mati miha hasu deh hati ah
9: ika tu ni lah hasu ya mega bos supaya bagu ya hasu kiva mati hasu nuru ya
2: oh mega bos mega diau
9: oh ya kiva hasu nuru ya
2: abis kau kuman getun bos nung malazu bo kiva kembar no duh ya apa nih tadi apa sih kuno nung kiva hasu no duh ya okey ya
9: apa hasu kan
2: hasu kiva hedge
9: okey hasu
2: kiva
9: hasu no duh yang kita pengaju itu apa hasu nggak pengin pengin atau seperti ahasu baik juga komoi lo baik ahasu kadawa ahasu aina tadi pada waktu pada hanga hasu ejsu hasu mega kiva eju pempada mitia iso aku hasu ejsu kiva glottal kiva do koma di pempot tadi misuvai mati anu tuni pada waktu
2: itu nung au napa tuhun no anu maka magadi vosion nado pepohambusnya kahasa pemelopian
9: tepot.
8: Skrip mengihop bos kadazan nepoditi nga pinotonda di Juliana Andreas.

Yeah, tu belakang ngabi. Oh my, hiyo na. Hozo. Da. Hiyapanan mimbul sasavan son vinon duvong ngayabu duvong panamanam. Inomba da naikot na di timpu da tovi da pihapanan di ti mimbul sasavan son vinon tapi na ikaw. Inomba da kita tokaw iti pihapanan ipiyahatan iti pagun da Spain om nagi Argentina it bogizan da panantaban om nakanjul di jam kohimo da min susuvab di bayna tapi na ikaw. Om nahantoy da pagun Spain iti inomba da insan-insan nakapamadadi diti Spain sabagi da bontugan da mimbul sasavan son vinaun toy FIFA World Cup duvong ngay bu duvong nga padam anom iti tapanay ko. Om gul na pada Spain diti nga pinatumpos di Ferran Torres di minute ka atus anom minute iti tapanay ko. Om aw nakahusi o pagun da Argentina. Ama yan na pinapadadi do pagun Spain diti do nakahantoy diti teko bontugan diti pihavanan mimbul sasavan son vinon FIFA duvong ay bu duvong padamanom tapi na ikaw amya na avokon do kapayhan ko kamay diti pihavanan tovi no teko pihavanan do final inombo do pagunda Spain nakahantoy diti pihavanan ama insan-insan nakapamadadi do pagun Spain sabagi do bontugan diti pihavanan mimbul sa savan son vinon FIFA duvong ay bu duvong pa naman muntak dati di minomihi do pagun do Spain ti ama kaunsikan kumaday di Yuzu tapinay ko muntak dati di mamihi do pagun do Argentina au mongo tapinay ko kinaman tako wagu do apat po wagu ton do mantad bay no aha miya na o pihapanan do mimbul sa savan son vinon tapi na ko o kita tako do apat ton om insan om tumihambos ko dadak sa imban do boss kadazan diti tapi na ko kinaman tako hozo mantadi Lenny James hisang piginavan sutanan hozo pinayampatan di Rosario Nini om di Heidi Vanessa Maruning hosoko sindo ginavo dekusayimban boskadazan nekot binasi suaw tomoy mo.

0: Ya, tapi nengang abi hozo mentadi Jennifer Skula kada potong abo ginavonu.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Ya, tapi nengok ngabi, lebay na jam ko tu, duvang pada mana minit na di, dari depogun, datang kau, om ketahuadan kumare di Yesus, sabi, kita pinay, ima maso da mungkin nengok, teko mintong, masa di live di TikTok, Sabah VFM, nung suap di teko, masa di live di Facebook, Sabah VFM, om nagi masa di da kota huzan, di radio, si jam ngapudam duvo, titik 2FM, Om lagi masa ada RTM klik. Ya nah, ikut na po lahan nga video zura mungkin nga udah ko sa himban do kadazan do dong suwab diti. Tuhadan kumare di Yezu. Mapaintanto na po tapi na nga vi tambahut day da live day TikTok diti. Magibaw bos kokomoy na diti pihavanan mimbul sasavan sompo magunan. Ino ba do nahantoy do pogun Spain iti tunay ko makivada ti do magibobos koko may do pihavanan do mimbul do tovi teko it panantaban di tadaw di bayan na diti suang kono yumo di zu o TikTok do Sabah VFM kabasa ato ko do magiso solita magibobos day hivang do TikTok dino. Mga din obos ko dito, tapos na ako o ikot pa jam ko 2 minutes daw nung subaba mapatimpo na ito ko iti babazan ka nga na ito ko da hozaw nga vidi no tip dito ng wahu nga padan om sizam nga padan inaba da hozaw na po da no tip dito ng wahu nga padan om sizam nga padan diti babazan na po diti nga nuhut di tambahut kalaja Dennis Primus katawadan kumari diyo tambahut kalaja Dennis Primus da pinapauhud da hozaw nga vi montok tadaw bay na diti. Namat din na tip na ko kinangat ako hozo mantay ni Shelly Chua kaupusan kahangadan ko dahit kasohimban lumos kadazan.

Koyho ko nangku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkuang do ontok toluo. Manakaday ino do manguhan kapuhuzungan za, kapatun do gontob kinabas za, om kapangingkuang gontob kolesterol. Mangubas, manginom vaig ay sa hongot, tay ko vaig tabang, o kon ko kamuzon ay sa lausin. Nga, vaig tomod i ay sa hongot, kan, managak tutuvan do sikap, opyuman do ongis om kasuntob, papadadi di akanon do loso hobi pinoto tu aw akasom yung pay loso tomis, minta mong tinan, nagunop no do gula pay ngamong ita kanon, aw tagal wangan mantad tinumon. Dadi, baik tomod okon ko pihi di tomula nga pihi tapasi. Kaya santo ko ihobi kigunoko mantad tumanud bos top yumanan suvay tuhun.

Ya, tapi nggak bi. Poin tantu na po da iisa na dit pamagunan iti na ko sa imban do boss kadazan kamu da bay no kongo takaw diti babazan makinang ako da hozo nga vidi no tip di ton vahu nga padan o may kat pa jam ka vahu gisam jam ka vahu tong pan minit da nung suva bom ongo takaw iti hozo nga vidi no tip di ton si jam nga padan may daaw o batimpo tapinay ko kumatakaw diti hozo da sumusut iti hozo man tadi Christina Binidi pengandat zo tomoy mo sutanan ho sementara di Geoffrey Avitus Kolotiai no dait kesimpan bos kadazan masa di tiap abazan hozo ngavi di notip di tahun vahu ngapadan.

Ya, tapi nga bi lebay na jam ko tu apat ka pedom si jam minit dan ng suap date pogun to ko. Tumi ambus ko da mungkin ng audit di hozo nga vi di no tip di ton vahu nga padan tapi nai. Hozo menta di Lorina Gompizo ku kahangadan om nagi hozo ula-ula mantadi Aloysius Mojilis.